0: mi tan fis la. Ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e. Woy, woy, woy, woy.
1: Gran mouvan, kap mousi.
0: Woy,
1: kon ne kwa zen wè.

0: Kou bagay ka pase la. Mou obligé kanpe jaz la paske mou poko ke kontrol foufoun. Nou poko ke kontrol foufoun. Se mwen kwal zi nou sa foufoun ap regle nan bal la. Champagne ballon 9 pirèd côté de passé foufoun pa ka pa la. Se mwen nan mwen wè foufoun. Mwen pral di nou sa foufoun ap regle nan mon wi. Ouè sa. Mwen pral di nou sa foufoun ap regle nan mon wi. Se mwen ki wè foufoun. Se mwen pral di nou sa foufoun ap regle nan bal la. Gade gade gade sa gade sa. Gade sa gade sa gade sa.
1: Gade foufoun ka pe danse nan foul la.
0: Gade di nou sa wèl.
1: Gade